0: yawa menon jama'a da jita zamu ka kara da mutawa za bi da totom man gibe kala ba mazam da mana tanum ina bazakan joma be ne totom jama'a minute jama'a ne da tur bono ya bazakan joma dan betle surmanta mutawa za zadan zama ka kara da ma kal dan ai yoto zar ma tana na maka bagun anan zanin jama'a ta tur bono ma fi september ba fa na ban gwalba ka jultawo so pun hai kalan hai zafa ma gwaldan a rai sai na ya buri ga gato nabe zan na yau kuma kan goyala shin ya cuba ni goni yato zan ma na makabagun shin ma na makabagun zan ma na makabagun na fi ma na makabagun dan na shi ma na makabagun da ma banka bete ne kabagun akwai da ma da ni tobe gabriel ka bana zaba fane za guwa yusuf abdurrahman na da ma dina abel mairane za ta guwaye ta dolayyab kazi da ma dina tobe gabriel presidenten Fatima Malato agola ba resida tanta da maga fabwa bi di mejab din pafin daga lalen sulman menenji daga ba bere sulman na pima nove daga fabwa ya makai bi langa so to zaman man zama sana ba cabin technique
1: neu mamu da masin chat diki na kamaru zaman da tai man zamena mun shi zampu dinbe sanao

Dans notre chambre, j'aimerais une minute, j'aimerais être dora. Beda que j'aimerais dans ton gibier, la belle semaine, donc faire la vie de show, toi, ma manaza, ma sanaba, quand la piota. Bémar semaine, me gâte, une pour sénateur, la te sous, le roi de Beda, faillant, bera, que don yep, ma ban, si, au général, guanjama, guate, triam, tingi, si, au général, guanjama, guate, tel dapi, dan si, au général, guanjama, guate, tria, you know. Ko gulu zarao eta farneo la gating ya pat guay to ko gurtu suna tomata tengli ya bura yo eta pedang bura da ma dina arun kabadi e tengka bufa bufa kana tana to domo ya ka tengka bufa te za dan ka jega singe be premier ministre no te kina zama kyan ministre ma kyada ta debite la la nguta zang cham cham ka so gala buma zarao manu ka bida fa bwe pat guwa session bura Guru, the mat, you know, Dr. Harun Kabadi Faneo, a tinkapil, I can fab with tinkapil, not fab wuna, or gamma moga, don't a girl, a zenny, or not a boy, young mana, a yap woman, don't jibby, your second will like you to, a don't a girl, you said, no, could do it, why, yanto guan, lazama, larki, the gurki, yanto gua, warzama, dore gurkine, so lamper kilan, a yampum bono, so bel like yagadane. Boron, doso y, wife, buma, mamoso, dernayon, anaka, was the channel nebby, son of tequila and jibi, capuma, romoso, get don't a gumana, wayo, afika, zadan, zamabanta, take a sing, a bazan manamaka, bagmoye, kodo, afashi, a pato guapuma, alamofa, alagatun, a session, bernu, a boa, a techam, a perpenny. Golopuma, alamogatin, a pilted the yarrow, a yamp was sunku. Wala, bo cham cham maza mo ga la mo fak bo ma hima ye na ye na fali bo le cham cham maga ye ta sermana so daga kaka so in bo no bo son ku maza mo ga don ya no baje shi o jinar gwan da mo gwa ta tarin yo ka daga in bo proje cham cham ma mo ga kaka so yanki na bo sena mo ga je fali ata ma wala to ya ala ta ga in nan na bo kal de pu ma ka bo ka fa bo gouvernement Oui, ma yon, Afrika za madona yon, madon gouvernement, madona yon, madon zan yon, ou ma wala la ga banka kane gouvernement ka jolta. Ko golo la la ga fiza ministre de Chacham, na ou ma per ki pa na mato don yabye mosu ga ou ma ministre za mofa wanyan, mo yaka puna kabe la ga fiza aye ka mosu la ga la ou ma ako mo don yabwa gilan, ou ma wala la ga suho fifi e za gouvernement wala za ministre na ou ala nota. Su arun kabadi chukye fa pinchi na fa neon afa bo mazamo ka bo bazanama na mukaye ara taban so guvalama na fali bo kyama sada na madan bun sada bamka ko bamakaye won afika guvalama ba ta tarje ga sai kamatai won buwa zazin ba payufa nan ma min fadi ki zama tanga yedan ka duka nan ma min na pombeta ko maraye zara ta fa guvalama kama ya tin o ye ba za sun ye ba ngam to ma kya daka za ba mata ni bam ta ka sin ni ya bo ta ya ko don ba sir cha ta ya ko afrika gouvernement ma ye ne ya la mur buai ko gol do ta fa ne o afa afrika ye sa cha dan zamo ba ta ta ye se mur bu ma kya so do so chu to a de ya ban to ma ba mata ni ya sa da yo ta ba na fa ka ya ma din a be se Doni guvalama la ta duli soa soake ya minister mamo di bunu busun kuta sermana dama dina tayi amin gilila na zana lampura kalbata ka soga inan bu on ka ya bufali ya sudu dondane afika da soga ta ya la ka soga ngotana walae ka wana fali fina dan ka zamo ka kia mana ka toma gyoto dena buin famamo mazaro mabela nupa tarbwela wal mabela nu sarsu yomabema yaka blobi kadri kama afuwa langibi kazama la konka buma do mafa buai yo buon bamate ya un adon buka zama mo liafani de puto ya ama fabalan alera gabata mrepen ka buto wa yo mrebamo taba unpen atini yo mosu yabelan au di ahu erano komo ga iya ya ce shawo afrika zama so kyau yala daga na zafana ne cham cham ma da putiki nufa balda yo minister ma da bo jam su ta sirmana tare ki bo na zama kiyaye tare ki ta supo sal ma conference ma evegra k
kala fa bo ne bo champalu disma ko gurezoro un fara bo atesu ka in bo program kaso ni shamu aso de don dene zo fa afa ba zan ma pilbe fi ka pram ka zama tin ka bo don pampiaye ka kan ni fama di nun wa musulmana done dama mo de bo ne bo ni palu disma dama di mama sale isaka ziar fa boye so dama ba min serwolan geban bo lan fata dama di mama hamid amalan farabwa zaki danka fani kanani pale disma yamanwe afika zamo yene shinga julko kaso ga do huwara lili ka jamoya yo tsu fak dagbil madin mursal faza percentrement dina polyvalent al naja ya yoko gurto apo dagbil ma mursal gurzaro karagun ta in da shama din hepatit kona tabo sham ta chum blu sumo kalpoli ba de be a cin hepatit to ko gurzo fo hepatit benese saka ba ta in nay amumalla su ya bi ya fi kama ga in su ba toro ka jamaiya ba su ba bu ma kana ta na bu ma zamanun ka jul ronu ta na wala bai ma mi minu ka dawo man akoyo kepel kami so mi kroni za mana za ma sa mi ne pibu juli bunu no bu holo mi ti yakabi si so we la pi aye yo za zayon wala za zum da ma ina ya fiya gon bame afarani mi kanani karafa bu huli afa bu huli ya bura da ma ina jon fina ya fiya da wo da wulin da nan daura ma fi ma na man shi wajen gwanja mu gwata tal ye pallo bitar mali ma fa kan jamana sham don do sham don ji ne to so jan wuli ko boyen won re arafa ga za zumbe mama ka fa ka yan madin gelo kana no fami yan da za za da madin gon bame mama ka arafa ka gelo tididan ara ta fa boyen da ma zayan da madin patahale bidu ara dan fa ka gelo ara ta fa yan za zumbe zade kaka ta kina majeste Gwama gelo te kina gwama faka g talta. Ala tafa boye chef de ras mama ka faka njamena. Te kina za ki mama orge faka gelo tididan rama njamena. Za bay bwela te kina za jingbwe dan. Kolega chi hul chom sa medhi te gwafa tenini. Ma fima na mangisi wudener gwanja magwata teliya pa l'hôpital pa tochi huli. Pa tochi huli ma tokura. Yo to babal hul ayang pa huli e fak tokura arab ana kamro chamlil hotel madina miramar masin debi ya ban fanaye te dia moyi wo gali gali me ga ban piyang bunoro yo zazum ya fiya gon bame faran mi kanani ka fa bo huli ya bura da madina jan fine ya fiya do de wulin zanan daura ma fima na mangshi wajen gwanja mu gwata tariya fa l'hôpital ma lima fa kan jamana sham don don je to so jan wuli ko boyen ri aka fa ga za zumbe ma li ma maka za zumbe ma li ma za zumbe ma li gon bame fa ka yama din gelo na za yang da ma din pataha le bidu agolan fa gelo ta za zumbe za de kaka majeste gon gelo na gon gatale ala ta fa yin chef de ras mamun da mamu ka fa kan jamana zama ma urge fa ka gelo tidi ayu mayin jamana zabai bura ta kinda jigbo dan to babdaru hul laga ci hul tannanin cham samidi ba to ci hul ma tukra to babdaru hul ayan pa huli fa ka dagil ma dina tukra arab aka mur chamlil hotel ma dinu miramar masoyin dibi a banfanaye ta diya mai yiwo gali gali cabin technique.

Assalamu alaikum nay zakani gite min diaga kalkal ondi studio ndo fada wara de chade ga gano gujanar kalkal gite no barga mo ngu sando talami dinim ma ngikian harama aji jima sayna kan gite kya hili gara ga dubki ha gara ka yomu ala kamani jima and jima hera go ala kamani hera ne tumo gamo ala kamani dai ndudo kundo ngani hera ga juma ngani ga kamani an ga balla onor ho igan ar barga jima sando ko lalo yo gre ka moten na barga mo ngu sando mo ngami yonge kire kadang ma jana go manno kire gite drando kurum no aria macara la onde kabinne technique mo macara na ga dumo lungi e chanaga Chokbe Gabriel Aiton Macharal Wolingedeng technicien dango dranian kider gete lungi chana Yusuf Abdurrahman Muhammad Wolingedego daye lungi changa Abiel Mbayreni daye dranga kinyu ngeje kulont kabin technique manno kider gete awara on dirigi dan tenga dama chalan dum Fatime Kadjamalatu dego dawda moy dem ni yam madayo lunga chal micro go pi abar nga wono sande tanam yene mo go ceri nga waya Ibrahim Mamata mbomi nga pi galu gre kam ngam koy mo naw dum tan abar nga wono sande mo ngam koy balkana kabinne technique

Yo, wate agano ko jana rokar kalle mo tena barang mo nangu sonjo homo. Abarang mo nangu sonjo daya sonjo migo unge kedengi yama yama undu bundi dimu nya mena yu nga lama haru boram tela gire ako liar ende ende a unda promes ngu wada yo yu. Gire wo ningi yama yadi yo migo nga daya dran mungi yu kulung ge daya yama inga hokama nga daya minisere daya yo yama ga ya char ga ya liya mo da hidinga naga ama iben ako liya yo daya wo ningi yama ya char yo daya yo inga daya dran wo ningi karan yalma. Dai lunga na charatu mona dai namur gu ministre nga challe rezing ha kuma je ka kula imen gurungu ha kuma challe imen lungi chana ministre de finance tair hamid ngilen yo ngi dai nama nal ga wonde sey mindera kula wonda beshi mi ngi kede kadang ya kegan ga dran yar lege te nga yo a gero manaram hallama amay ben nga akule ga dalag yo na yar ndiga mi yo kula ko tara ga ran yo nga nama nal nan wol ni ngi dan nal yo chono dai ya yande mi go nga halle kula daw ga kula de shab ga ko tara ga dan je dai bondo dinga kula nga ga dan yo dai dinga de akule ya yan halnge day drango hedisigo halnge day yalla man garan go itane angal djew gede day drana diki yomu day ne dugadan de djewro day yan ichara day iman ngam no ngosondu ko minnga day dalagere akuler ndiga migo yoy kul ko talagarana yoy ngi day dinga dango na la re dani jamangan ya caga wonde kawli ngada na ga fodong day namru fodong day dalaga akuler ndiga wonde province ngadan ge waday yoy yoy go habar gete ngire dani yom ko ima ono hondu day ya migo nge day ya migo churu awnde faro dum ho borom migo ngi kete kadang ya je polelio lunga kullo dum ngadan nge i chanaga lunga kullo president senai lungi chana docteur harun kabari yo wonda fata dum haran garan nge dai jana no woriyo dirande daya lunga daya kullo dum nge ho kama nge dai dan mungu dum ministre lungi chana premier ministre ambassador hanamai halina nge nan na jaya gai dan mungu lu gumna dawla gere daya chomna ngadan ye che lunga kullo president nge senai lungi chana docteur harun kabadi yo ga daya na ka dinki kede kada agar mun nan wa hanama chomna ngaran kin kin manyo ngada na ce yo chana halada dio dran ma halada dio ding dran yan ma halada dai ogum ngada namru go hedda yi ding chana lodi finance hal ngada yi gun hokuma ni jungan ngi kida on di minister ngi kede kada on daga du ki ha gitu lor yo hal ngi yan ngi kide ya ce nga halada dai dran ma ya je ga dai yan robot go lugo yi kam nan go yo ngi dai ding dan na je ga na ko yi ga dan go na kam nan ha gar ma nar ma halama di ngar ngi kede kada nga hadran yan yo a ce dai nga nga hadran yan yo bulin do dai dran ma dai yan na kidange kede kada agra fodonga da namur ga hanga dran yan gi kidange ge ten na chagma chona da ya dran ya law mi yo ngaran nga da yol andra dong re shabi kolala ko tala garan ya da yi shi garan mun nga da yi ta bar kal kal nga yo gro da yi ta yan gi kidange garan yo nga da ding dan na chag ge docteur harun kabadi yo ko re ne ko ga na chag re a chono mi go wa da yam yo nge kede kada ngi ko le senateur ay yo mi yo nge kede kada yo nga yi mai gre da yan ko lodan ge tegre yan ki der ay ngaran herer wani kul ma gre da yi kyag da yo gum garan ge da yi dran hal ge da yi dran yan ge ki de yo nge da yi dan wona chaga ro hunde kawli nga na gre chaw na garan kin kira man yo yo go wa barra ge tengre dan yo lunga kul minister nge da lewni ka jor harun illa fa dawla wondu fu yo da yi dan mo ge yo choro dran yo mi ge wu nge da yi namru ga la mari man yan gro da yi yan yi law ka jo nge dan mo chan no ka jo ka nge nge dan ma ha ga ben so yi mana yan yen ni ci lu yi mana cer yen ni ci lu yo draman mi ci ha ga bro man mo balasi nga da idran go ya je ga wonde da chomo na ngaran dum ya ya je ya wonde da ya fa da dum dum ga ya cha lu bori ga da ya kam na ro hala ma dingi kere kada dingi dran ya ka yi chono da yi ma yi jogu gure da indra so yol de yol yi jogu da yi cham ga da inala bala sia kul ga yi jogu di wal ya para na wonde fa da gure da ya yande yani yande ga hal ga da bala sia kul gura ci yirmi go ro da ya awdan kangi ayo ngi da dingi dran go ya cha ga wonde ka wali ngara lunga kul coordinateur ngaran ga da dum ga da na mur wala ma da dingi kere kangi re da lungi chana Muhammad Sali Isa Diar yo day dan gudo na caga chon hala dingi kete kada nga hadran yen yen gi dingi de yen nga hal nga kajwa ka ngi yen gi yol yi la wrong da ya chugure da ingu nga kete kada nga yel fa do gude yipa yipa ba yo ngi day din dan na caga gira wonde kawli ngada na lunga kul secretary general nga lawni kajwa da arun lafia wonde day ya dawlo wonde yo day dan go na caga wonde kawon yan lungi chana Muhammad Hamid Ahmad yo day dingi dan na caga chon hala da yo waktu nga lam ko la yo day dan ma kangi ma kul jogo ga day dingi mani man no yanga dai nanga ngi kede kada nga halle dai dran ya jega ya ci ruhbori yomu dai nalo mu no yenga dai dingi dan gona caga onde kawli ngana gre halla dar yo dai mako yima mu qurano handu aga onde sai choro yor quadr a onde dai ya faro dum ngi jana centre polytechnique yo yenga dai mi go yal a onde mursal yo yal ye pelel ga dai yala lagu mi go nge dai ya dran mu nge i cal ka jo nge dai ya ni ci mi go nge jande ko tala ga dan nge ta ya talam na da mi nga a france ngi can ga hepatite b yu dai ya lama ka jo nge de nge dai namur go dai na ci mi go nga dai ne jaran ko tala jo nga dai dran go yu ko lawal ga dan agre hal nge dai nga man no nga dai ya
hanga mani mani ngono ka janga dai daran go i chanaga dai si dai re dai dingi kere kadanga akol nga dai na ci lunga dai nana ne lar do nga ne janda ko talaga ni nge dai dingi daran go ya la ya jai ga ya ka manna na gar manna ro halama wonde santran garan polytechnique yo tabar ngono tala me ndini me ngai jima e sondo na na bal tak tak gam ko ngono ka bin technique.

daima ko manoro bilin matanano al giranga munogo humoro kalkal matanano kasenga munogo humoro kalkal dai ya barnga munogo sondi na nawal tak tagam chapanno kulinga munoro dai munno lungi denga hopi abara talam garan ay nga daima chagno ga hogi yoro dai dilagmo ma chala er ende ende gre dai churi er kama manaro dilaga na to durunga ne yiga dinema na jalir jogo yoro dai ya dingala jo hogi yoro dai mo kolor dai dinema o pul sai ki yoro dai ndu wa kullu yiga dai gre dai churi er matano ga dai tan gudo dingi yoro ho no radli grey habar nga munangu sandiyo da yam yongi kede karang ya jega matana habar nga munangu sandiyo humiyo da yam chala wal lungana ta gna rungu sandiyo ma chala lungi changa tirem guys lungana kana go chiringa wa ya ibrahim mamat mbomi ngana kana go mi go ko lawnde kabine technique kede ngi da ma jana ko manno kider gi te ma chala wal lawli ngi changa yusuf abdurrahman mohammed yu lungi dengi changa abiyal mbayrene da ya dran ga kinyu ya je ko ga dum ngaran lungi changa jogbe gabriel ngi da dran ya je ko lawnde kabine technique awarai awon dirigi dan tan ngandaye mo chalo la dagram ge yi chadga facci me ka jamala to digo dagram ge demu gel nyan demu ge cer nyan demu ge nge dai dego dukul sigar lay gere hala dadi mo chapal nokule ngam no dair mo cer mo jino mun lunga ka habar ngana talam musay lungi chan wangna musimon assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dicende ve la direro da we me dicende foro direro poi foro jaranga bau ku chao direro fanti kiro rahma dumul za kao direro mur chini sha shora buzero awa chen bela kuli rero kuli rini beri fare gire danero tere ti madinte nga papa kegero kuru urtiri nga hanga yige kegero awa nyote wana yinga danga kegero kato chini sha shora buzero koro otro juman dini aderdero kampara di mi dala lingere kegero kampara di mi dala lingere kegero akode na jara dedero siye wogriye fakki duro shariye kumaye fakki muro papaye voltige fakki muro kampara di mi karam.